0: Empowering woman mo lift map nation blong yumi. You one strong woman. Together yumi build team yumi. Support them dream blong one young kel today. Blong yumi save kat one woman we emikat fission tomorrow.
1: Fiona, ona daw na lumitunga ena veing mo na kinsa. Ano mo matandendan eh, sabo ka na evolusi nga sa pandumay, doon si mo. Sa tukun ni katik ito na hara makina tutunga di kin marirai. Eh sa Fiona, ano mo sa alam mo gori, saan doon ka na kina mo sindi na? Mo di Fiona,